0: Sa pinatatol kiwi sa man siya wapinan mulmuli atun pesin mo anti anti aso emise fu iya siyo nahalo iya wapinan na ilipo na po mamele
1: iya
0: mese fu iteo iya malilanto bang umalinal tanturu ang foundation